Ark 107.2 on FM so nye busu yanfo yema mwache ebra so se anopabosu kase eba wako emu ene eyo sanabosu medeto su insia wa fimpi miyunu enye duyunu insiemu na kase bono live o Facebook Ark 107.2 on FM o Facebook ho ena wachini radio Nobex radio ni modern Ghana so ye live ewo honom na ensemo yedin namno niya edimu wako tini bi ene se ti akwa akoye no wo mo hwe anim se waye kefo ebe yihwe mo ni mo ni mu yesa nse resource no aba no wo mo enhu bebi efiri ni bebi ekosi ni ne kon ni tinti emperifo hwe na wo nom enye hu hwhwe mu na police mttd wo mo susu na wo mo hu nse ma ba betodwa eche se se ye ka wo mo a wo mo ta agi brabo pa untimi nkan yi wo mo mfiri ense na foforo bi ka we hu ne de so mo anopabosu ka si so media kosu ya se wa ampa fo brakatu

0: troye no ni awunya yi ni mbacho sena mo shishye no amode e make enso he no sena tie
1: ni edi kan e ka se wa e ka bai ti se

0: Spark FM 107.1.
1: Afe inya brani yamfan sem non somwe. Ti mamu fobia be wofia pre nibe chem se se benson gujem pa sanse nora de ye iban kambi anchem enyumere beye non sompe imuho. Na beti se tuobi ototo. Na bedi yopo neba june ye bese. Nkofobia na be chum beti ke mua ni nyinane se neba inyane tia se droba ni bi akababi. Aw ya nya ka droba be ko yi sabi na mu no afri mantukwa eye mochwari anase sukotwa da ka wo honum na bebesen dia ko be krom na be tututu a na ninna afena tututu no totoso koso ben konkohwe na chese moba money vendor bi a ono ten kwanchem ba bi odi njuma nwumira be no nson ne mpamu a no nya mpon ye na nipa bi no asabi be ya kromfo wremfo bi ba koto ahye no so enam so ma Fasika bra men famma fabra men famma beja tuo ndima yao moba money vendor na urano anote eye kiosu nim ne de tuo no koka na bati so e ko no kokoso sa na no no wanfrim enti wa bra kikiri kikiri na no na moba money vendor ninu ya ba odi na chi na te ninu ya kuma enso so e ba behu na ne besane tuo no gu no so ono so so e kokogu na nanim e ko ne sirem ho sa Na num na eya akromfo ebe dwane a bedru fie bim so wura no epia firi ne dani bre no kita remote se obeto ahye beso so obi sabasem se beye ono su di maya o na besantuo no gusu no ne de bre wanka ji kura na ofrim na be dwane akwani mu na binim ne eto akromfo ebi se ne ye so kohwe ase ma ne mfe ko woldin sini se ye dade so se nso so tuo ne kan no se ye ono so so tren wan sori enam so ama akin sentro for tribune fiapri abusia wura mo facebook ka yekopie mo ho no se dia na ekoso na uhu se wahu se ekoso facebook no yani timomfo bi di nkomo na bekyrem de ma ensam ni nyina ekoba asade si ye ani hu de aba beto beso eto beso nura nwumira no ne sabre nsoso eguso to beso na timomfo bi fiapri residence a ene be di nkomo no se ene bekyren sem
2: be 7:30 to 8 mohona fina meti se sound ni koso pe ntinwa na anya ka fo bia bi yu fo mo de ko ntin ya yi na ya dwen ya mo se eyo mo na ya sa ah iti me dey can thing first to the third one na e ba ye no e be bu chance ni so what are they e ma me ma me ka chi papa se we dey enye tia gas keke be tu what are they ntinwa hona na na boys bi tie fi wona mu pii mu ka chele mbaka chele mbaze omu tutu bi omu ni mu ba moni no omu hwe mu kuma ni ntia ba ye ni ye wu da dam ya ka mu pii amu ntia pii amu ntia na mu ni se no ba moni wura no omu ni tuna kana basase ha ma mu ja nyina na mu ja nyina go bi mu ba moni no no mu ye de omu fa ni ye de e de e ko ye ni wo e ntia mu se ya wo fa adasa de wo se wo pii afi ni wo ye ntia mu nti ho na ye ti se tu ba ko wase su Oh, honu. So I just hear people say, "Hey, baby, I ought to change my wife. Tuna here, tuna. I have Baba Pani tea here. Good. But my mom wants to say, Baba Pani pia no. My mom is a little musuwa. Been 16 years, 17 years. Go. You say, "Uncle, I don't know what to say. Uncle, I say, "I'm going to do tuna here. I'm going to work hard. I'm going to earn money. I am say, tuna here. Sure. I'm my Baba Pani. I'm going to tuna. Point where many baku say, "I'm banana to go say you nana. Tuna boy. Tuna na pay ye." Na no manu so pai sey na a chese oda ho na moja ni de enu no sa utileta ye ho ye di abubu na na obi fa chiro so okwadun so ti okwadun so no hu se obi so san da chiro ho biem eh sa ohun ye ko hu mu no na eye amo be sna bia na tu ye ni aka no be ni nim se re obi tu ne bo no so mo ne bo ntu do bia
3: o wa ja ye minim e ti se enipa su ni